0: Pues ani pangono.
1: Ehe. Ah.
2: Chipanga ni mbuya.
1: Ta ndi mwanwa nzerero. Wow, yesheni sangalaza.
2: Mbuya sangalaza mko vhere ku mabasa nyumba mphepa radio Msambiki programa kucheza pantokozi. Mbuya. Aha, oh, timisani pangono penu mbwezi vulume. Tiko kana mikanzo, tukana mikanzo, neti kuverana. Aha. Tika vunza mkwa vera kumabasa nyumba mhepo mbuya sangalazi. Zona mikoko nyafimbi, kwa jaratano wajibesa nsi kwa lero mbuya. Apo mboka nsikwalero mwaiva mboya João? Mwaivesera. Tipangeni hapa mbana dadao hapa mbana dadao timmangisi.
1: Mangani una ndamenya makana mashoko.
2: Tadzwala.
1: Tadzwala. Wa mashoko akukonde sana.
2: Nakuti hapo nyashoko re?
1: Hapo nyashoko. Kutikandisika na mandaki, ingwante zidu.
2: Anea ni maonero anu hapo. Tipangeni kupindi ya kumaya kwa sumana na kukuleru nisabudu nsikuwa zui chana ya gwanda mangwana. Dini ingu njira zanu. Bwikaleru mpaka mangwana na tikazi.
1: I'm going to go to the house. Atenda pakuti banjani na nyamini ya pala na mwene kakani na nyamini. Tendu kupani. Ndamu para bembu ya pota kinyo kutanguleru mwuku kumpetari.
0: Mwemu ndi mwodi ndakuta mbuya. Sikuwa angaleru. Andi ya.
1: Ine komu nda makuhumu fani.
0: Kakamwe.
1: Mbuya barodi.
0: Mhm.
1: Banda. Bandenda ya mfungu nyanjera kuna mamiri mwangu. Bandenda kutuga miswara. Ndika kumana ko mingi kampungu. Bandibira pati. Pana pa. Durao. Mambuya durao. Na babiao. Bandenda kuna mai amega. Na mamuna weni. Mbandibira kuna familia ya panu. Mbandibira kuna mbabu yanga ndibironi kamari sande. Kuna muna nkati yanga ndirita Josemi Sangalaza. Mzukuru ndiparela Manuel Miklos. Mbandibira kuna sekretari watu wa Pairo. Ndi Kastigu Francisco Mondwana. Autongi ndi tribunal komunitari ya Patrika. Di Ernest Xavier Miguel, Coisa, Martin, Manuel, Juca. E ontem lembra pedir com uma semana de Bibi, na mulher João, Cimento, Alexita Ponte para Nansen Goma. Ontem antes da treta Mandemão. Mungu atiti kufuna wati.
2: Kwa kumalisa longani kondo.
1: Na msene napendele nini greja ya Nuvu Alianza. Isu mediatora.
2: Haa, mwakoma njiri.
1: Mwakoma njiri.
2: Kwa kumalisa longani kondo zinana mumbu na kuru kuna verengu mabasa nyumba mhepa radi Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Nanga mumbu ni mjuangu Josemi Sangalaza. Chika nyafende njona mikoku.
2: Akuta mbuya João José Nsangalaza pitrizana na kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Takute.
2: Bye bye.

0: Tulikuwa nakuti alipo alipantokosi.
1: Mwemu ndi mwemweni Machibesa Didi.
2: Machibesa Didi.
1: Machibesa Didi mwadza mwafika dzina na chisa chinolongeremo.
2: Mkulongera Moses Fastudo Frank.
1: Mbuya Moses Fastudo Frank, mkulongera kupi mbuya Frank?
2: Mkulongera pambuta basi pastorini.
1: Mkulongera munu zinda wabera pastorini. Kapo mbokatu mwevesera.
2: Mwevesera bae.
1: Gwandani, gwandani, gwandani. Toni mapinda nangu.
2: Ah, ndikuona nyinga nipa nkamweni ya.
1: Nkamweni ndia da ipisa.
2: Ada ipisa.
1: Ah, ipisa tani.
2: What? Tienkazo di bae, kina gawa nambu bae, ya.
1: Agora hii nkasia chembo lunga timbiti gawa ni pepanu vyo nseni.
2: Kwa mirakanga ndaunatevu mevu.
1: Habe, nkasia lunga timbiti gawa ni pepanu vyo nseni. Nanguini fondeni kwa atu funo salemu. Chidatoma, nde chidatoma ti gawa ni retu nitimalisi pepanu vyo nseni. Uyu jamenya jambalea choma muna.
2: Kurikatoma ipisa ni nkamuina teira mangiriyato, nene mangiriyato.
1: Waaa. Tape monira numbane wambuya. Okay. Perekani munikiro bae na shamwali.
2: Takutoma na perekira mungiri kuna imu mwenu mbebe diarero.
1: Takuta, takuta.
2: Andeni kurundisi bebe rogo kurungirati.
1: Bebe anachinchino sabaliwa ningambuzi, baliwa na kutamangirati.
2: Na kutamangirati.
1: Na marasawa na makujeo makaldo, pianji pianji, nkuku za chishi ineze, tamangirati. Okay, tenden? Na kutana ngombo limata gwijo gwiju na utomera zero ora na lere kumenya pantokozi tura kutapiti nga kwa nisa yu nga pita pepa logu tumburu ziratu pate mata nkano wa mala tai tai tai mwona tu takuta mapeto adida semana mbuya Frank
2: mbasa mbe wangi
1: wabrigato mwana mbalea
0: tikacheza na mbuya Frank mwikira kushitoriri hapo

0: Mwemu ndi mungho peridende ili na panu. Sangu zatu zilikuwa na hapa kutini nzatu.
1: Inepo tepa ndukumani kukutuwa pa ipesari, arkepa, pa
0: ipesari, arkepa, ondene ndukumani. Mwona. Safuna tidinga ni pondu pa siku zishanu za mwezi unafuna kuza. Tidinga ni kwa aeroporto.
1: Nao, pika pane sika tunaolana. Prejitu kusasanyia tepa, tibwere kawe kukupuwa.
0: Mwemu ndi mwenedia.
2: Kodumbu ya Romando?
1: Bye.
2: Kumapanda ndi dondo, tae?
1: Nyamatanda kwa ntara pungu, tunantara pungu nyamatanda.
2: Nyamatanda kumapanda.
1: Nyamatanda. Mapanda lokalizaje nyamboka nyamatanda.
2: Takuta takuta.
1: Ndipe bai tabu.
2: Kitrizana kuva basa radio mpaka kumapeto.
1: Ndipe bai wanga kuna vidua zoe za teku ita wanya.
2: Bye bye. Na ufunza nzizi hapa ndi uwiri na wapindi makumawiri na ubozi. Tuwa zore jivinti yu minuto. Ife ngabili mira ngabi nkoma. Anda uwiri ngabi tonga muzi mbozieni. Anda uwiri ngabi tonga muzi mbozieni. Alipo pinepo zongwe ndia nafanisa kutonga tai.

0: Na kuti ntokozi yatu ngabili mira tukuona kuti alipo alipa ntokozi mbuya patako.
1: Mwe mundi mumwenedi. Mhm. Kapo mwadze mafika machibesa didi.
0: Kaludzani fala maiguru kaludzani fala.
1: Mamangu ankosi na bulangeti ta. Mafinyili ya makale nsoli fronya manta kundulani chibodzi. Zina na chisa chinalongere mwe. Matadore. Zina? My friends, Teresa Daisa Gwati. Aha, kapo mboka tukunu mwevesera kunyumbe mpepo radio Mosambiki.
2: Saiza.
1: Kapo, tigwandireni mama. Makaya yanga leru mkundi trade mundi ni baby leru ni. Bebinyo. Kapitene ni tuone hapa mboka tumbani hapa na dodomesa. Penu ni kamweni pendi tetwala.
2: Adam
1: the domestic and the
2: Panama
1: shop. And the thing number the one, but I saw a map the sea. Happy pets, a moment in the morning. Capo Precani Munikira Badina, someone who can see Mona.
2: Mona,
1: Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona,
2: Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, Mona,
1: Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, I'm not going to be able to do this. Wa ni wale kugone nzizo kugona pontu?
2: Mkabi, wa.
1: Mkabi, goni watasongu chitakwe ni sansa, dikira kutekunja kujipangonu mupati mtrahilo.
2: Mamingi.
1: Takuta, mapetwa lida semana maidi, Teresa.
2: Teresa
1: Gwati. Chao, chao.
0: Kalongana my Teresa sa Daisa Gwati kubukira pa
1: Matadoro.
0: Matadoro tai. Apo anovunza nzizi ndi utatu na pindi kumi na matandatu. 3:16 Shikasi hapa ndikali na mangawa na mbuya Kashitigu Muvumbu. Sumana idamala inzaji depite niri mbu ya Kashitigu Muvumbu kafuna nyimbu ya wimbo na mambu duterele.
1: Oh.
0: Mwea ni sese kezi.
1: Mbuya teru, mbuya Sergio.
0: Mbuya.
1: Munga konda lipa manga wa njira za chigwagwa muna zitawa.
0: Maona tu. Hapa ndakumbukira manga wa ndugweza lipa mbuya, mbuya Muvumbu hapa. Machibesi ya didi kuna hiyo mbuya Muvumbu na kuti manga wao ndakumbukira
1: ndakumbukira za alipa. Mwabwezira. Mwaita mwadidi. Mbuya Sergio.

0: kuimba kwa mambo dutere mwea ndisisekeze tukona kuti halipo alipantokozi mbwe pataku
1: mwe mundi modi gwerani kumwaza mwafika alo si machibesa didi ifi tacherambu
0: galuzani pangono fala galuzani pangono fala
1: galamukani pangono aha zina yanu na chisa Mai Mariano Mavungire, Mukurungira chisa chipi?
2: Matadoro.
1: Matadoro. Aha, kapo mboka tumwevesera mama. Kwandani, kwandani, kwandani, kwandani, kwandati, kwenda mbamba kuta ndiye munapatwa kayande, hey, kayande.
2: No, nyamashoko ya dawa.
1: Nyamashoko ya dada osho.
2: I don't know.
1: Kodi mai Mariamu tinazonana ku aeroportu kukampoendeka tai.
0: Ane munabvunza pondo anayambuye patako.
1: Ane wotsafonda nawo pabodzi awa. Sekuronga mbuya ngambu para mundi vinkano mwanga.
2: Nai mungu anga tipenza.
1: Ona tu.
0: Awa sa werenga bukwa.
1: Aha. Kapo, perekani munikiro abali na shamwali.
2: Ya kutona ndimwe po.
1: Makolokoto.
2: Tuhiri na mwanika mewanga Teresa Daisa Gwati
1: Kakamwe
2: Na ina pia nanga mseno na kamwene na zutu manja Na mseno na cheza pangu
1: kutokoti Makulokoto Makuma pia nchiri nchigwagwa
2: Nakuma nje kukuti ora zaya
1: pita Mwona ambu mwona langa nani telefoni anupepu mwona tani ora zimu Zikwena mimi nira zaya Mwona
0: Hapa mwona biwa ponda na chituru hapa mwona mamari ama
2: Deja zero ora nanti zulu tabona di maso
0: Kodo Chafunika wangisira nika mono wangambuya pata jinyo Ati hiye podi nkaza nga konda wangisira
1: Kona wangisira wangkaza nga konda Unenda poda kutairi marupato mangwana unenda basi Mangwana unenda basi
0: Akuta mamaria
1: Kani kangabi fune kwa nasafuna
0: Aha Yuna zakarangingi kutie ngafuno Hii kundinangu kwa safuna
1: Asafuna Atikoko mangwana unazani shingari kutie Watamili ratu marupato Na utuma kumona kodo Kodo kani kangabi fune
0: Mwana tu
1: Aha Mbuya Sergio
0: Mbuya

0: takuta nzerano ya sala tinazabva kusogoro kwa ndima nakuti anabwera nyakwabwe zagwanda mphoka apo papindi ya kumala kwa sumana nakuti lero msabudu siku adzulu chishano ya gwanda mangwana limingu njira zano kuti lero mpaka mangwana zinatsikazi
1: nao mbitronyeri kuti lero msabudu omunjaki ife basati ndakumenya paza ndati ngamala kuti tikenyese paza
0: na matene pusumanana
1: mana matebu ndikoshe mtomingu kanda kuigilesha
0: pindi ya mwanyikiri kuna habari na shamwali na famba kunani pakutoma
1: ya kutoma endani na matebu ya nuna kunda gona kumetari mbwa kata jenyo ndikoshe ni mbwa sergio mungu kuzeni ndani na mweka tambe kuna mewani amanika magadade ambakari manungu kuanga namweka tambe nkazange kari manungu kuanga ananga nsena kari manungu kuanga ndaona nsene adakonda gola jerewe sabudu nda kari manungu kuanga regadu mga pesu
0: pakumalisa mbuya longani ponto zinana mumbu na kulu kuna veremu mabasa nyumba mbe kwa radio msambiki programa kucheza pantokozi
1: tambenda doa mtambe mbuya patakinyo na mbuya patakinyo
0: oh abalwa lero mbuya patakinyo abalwa lero
1: abalwa lero
0: ah
1: abalwa lero na mbuya mungu apezi
0: oh
1: na mbuya pala nea
0: anea sanensa fambe obalwa na kufambira tu
1: imagina ata zingira nzutu
0: mbuya novaish pitrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto
1: Ande, ine zilangi ni Joano Vasta Bordari, ndi kongira musankongoni. Obrigado, mbuya tezo.
0: Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye.

0: Tepa pia masasanyira.
1: Tepa tili kuverana porque kuno tina piati pinone muntu ana radio kuno tisampata kuno.
2: Ah,
1: kenango tafuna veseri ku radio mba vesera pondo kuno o pisaitirana nchanje. Zakaninga tedzana kamweni mwafa menyana apa.
2: Kabla.
1: Aha, kapo mphoka apa mweona tani bana dada wapa.
2: Ala sogro, ala dada.
1: Adawa kutezala?
2: Mm.
1: Tangwa menyanka mwene?
2: Menyanka mwene hindi. Ndube.
1: Aha. Nziza, nziza tomala, perekani munikiro bali na shamwali?
2: Mm. Kwa kutoma na perekani munikiri kune mwaseno weko, muna pupudu wa masiku ntenene.
0: Makolokoto?
2: Kachiri na mwereka manjiri kuna mamunanga seri chupaza. Kale manengwa kuanga. Kwenye pereka manjiri kuna nadana nchineri. Kuna nadana anga na nipasa murungu nchineri. Ka igresha kwa kuanga. Kuna nangu na nipasa murungu anga na inipano nchineri. Nikolonga tina wabirira makalmanungwa kuanga. Kuna mai wanga Isabeli kuanda. Kalmanungwa kuanga. Babotu na bayanga nchineri familia kula mbandeu. Kalmanungwa kuanga. Na shamwali anga, kalmanungu wa kuanga. Na magunyati anga nsirene kalmanungu wa kuanga basi tamala.
1: Koma njiri. Takuta, takuta, takuta, ifembo, tepa, tamamanjari, ngordo, talumabondo.
0: Habibi.
2: Vinikona kuluwa nsirewa kwa shopidito kuzi na banjao kalmanungu wa kuanga.
0: Bye bye.
1: Munga mala samba nyanza, munga bwede ya pondo, muna patwa na ngona.
2: Munga kapata.
0: Ife kuno tinangona zatu kuno kutiana bwerera tisamanga nazo. Bye bye my paza.
2: Kapu maijabasa.
1: Takuta mama.
0: Mwena Vesera Radio, tingatikaone hapa nzizi ndi unaino pindi makumatatu na manongwe 4:37. Hapa ngabeve, kutipanangu tinenda hapa ngabe. Basiene hapa chida sala, kasi hapa nditome, bweresa hapa pepanga nduoni kutimbangase adafika, adapita hapa ntokozi nsiku yale. Mbuya patako
1: mbuya
0: huku kundi nango triku sasanyira ukuti tukwanise kuzesa nyakwawa nsiku wa lero.
1: Aha.
0: Anafuna kufunga
1: mboka yatu
0: peno kuchulula mboka tai. Kasi hapa nto mbweresa adapita nsiku wa lero pakati kwa programa
1: anyakutiveseratu
0: nao hapa abale adapita pa programa kucheza pantokozi nsiku wa lero makumatatu na tandhatu. Kulonga 36
1: takwekweta
0: hapo mbwenye adatoma mba Paula Nsundi mbuya Ferran Saidone Fea Faifi. Alongera kumaringwe mbuya meno Fernando Mawani Buzi. Mbuya Ndhamu Ndichanayo Manika Antonio Carlos Beni João Sangalaza Bulgira Patika Pedro Augusto Cana Bulgira Kuzambezia Moisés Faistudo Frank Bulgira Kustorili Armando Barroti Nyamala Paulo Vernige Sande Bukira ku Matenga Pani hapa Inacio Rock Mbuya Inacio Rack Adolongira Bukira pa Gondola Batista Oliva Kashkinha Bukira ku Storili Simão Tomás Machawa Bukira pa Bandwa Mbani hapa Mbuya Francisco Vicente Bukira pa Nyamatanda Kizito Camisola Chapo Capital Food, Azevedo Magubeia Padondo, João José Duarte Jaime Pabozi na Wilson Mukoza Nyandolo, Bukira Pagorongoza, David Narciso Marques, Bukira Pamilia Vinceis, Mbani hapa Mbuya Madalena Jimus. Bukira Pakaya, Manuel, Pabozi na Teresa Dais Aguant, Bukira Mai Teresa Dais Aguant, Alongira Bukira pa Matador, Pabozi na Mai Mariamu Musa, mafungiri pa matadore mbani hapa juanki muvumbu kashtiku bukira ku shamba mbani hapa ndi mbuya João Sábado Daín bukira pa savani mbuya Tomé Salazar Fole bukira pa Gorongosa Frizardo Bistala huyu ndi mfunzisi bukira pa nyamatanda kafuna kulonga Francisco Mwatizwana aha kubukira pa cerâmica Joaquim Chakanza kubukira ku Munyava Joaquim akafuna kulonga mai Joaquim Chakanza kubukira ku Munyava mbuya Sergio Paza kutete Lucas Bazeiro nyoka nervoso kubukira pa nyamapaza pabodzi na mai Mariana Misha mbuya João Novaes Sina Portari kubukira pa Gorongosa Carlos Matombo kubukira pa Vaz Batista Draboy kubukira kutete João Gonera kubukira apa pa Guaraguara ada funga nsuo ndi mai Elisa Sergio Paza kubukira kutete ale onsenda kwense kubukira pa Ntokozi nsiku ya lero Salani Mwadidi ale adakonda kwanisa kupita Karana chikupiri chakuti sumana inafuna kuza munati mupitembo. Awa, ndio mbuya pataku, adapata na ifibasa, adabulukira, pantokozi, nsiku, yaleru. Chida salapano, nchakuti tikwanisi hapa, tichite mwendo, kwera kutikwanisi kwenda Kachemera, anafuna kwanda mbokatu nsiku waleru. Tae mbuya pataku?
1: Mbuya ndio.
0: Aha, hapo... Mbatizati kwenda kakwata anafuna gwanda mboka nsiku wa lero. Tive pangono basi hapa kuimba kwa nchesaushu. Huku tiri kwenda kakwata anafuna gwanda mboka ya nsiku ya lero.

Achikati tahamba mwezi ngomuzi mukati mwana mangwanani mavision osabudo. Ndakuti mwashalangalira mazina omiti. Mazina omitin akawanda. Kuna mtomvotin, kuna mudla mphondoro, kuna mpimbi, kuna msharaj, kuna mtengeni, kuna msokosa, kuna msharajin, kuna mtengeni, kuna mtundururu, kuna mzamera, kuna mtundururu, kuna msharajin, kuna msopotio, kuna mkosho, kuna mpimbi, kuna shingoja, kuna mdangwa, kuna mudla mphondoro, kuna mjaka, kuna mtondoji, kuna mkubengwa, kuna msopotio, kuna msharaji, kuna mshototo, kuna mtengeni, kuna msonjowa, kuna mshongoma, kuna msambanyala. Mazina omiti akawande vaputani. Kuzote ngosaka joe rinyama, rinu tatija ngali. Kuna nyenje, kuna gupa mkupa, kuna nyamwewe. Nyenje ingajina kulira, yanguva yuku vikila miti. Na kudarikun, vantu vanutanga nukusakasira kuna matema. Kuzote gupa mkupa, nulotanga kukupa hira. Zivaya kukuti, nomukeju, nijotanga nukulia maruva. Nyamwewe, nijotanga kubuja mabako. Tinoziva kukuti, yanguva yoshirimo. Kuzoti shiri, njita tija, ngukuda kukuma kwa valendo pamuzi. Kuna njike sera, kuna njia tohe, kuna mahere hama. Shiri njita tija, ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi. Kuna zizi, kuna hokotora, kuna shikai kai, kuna funshi,

0: mambo hivi toma na uyani mosi makadera ngakwa na vyanu zawa
1: ndimo mwana vesera radio tukupitiliza na makana yatu pa Nchesa Mbozi tukucheza na irmão George Bukira Mpimba za Nyaminga munu mprovincia ya Sofala ndi Nchesa ande mkukupata basa pa nyumba ya mpepo ya Mbumba radio komunitara radio ya Nchesa Mpimba zineziza Nyaminga mbanyi leka nduwala kute nekulo kuda chite keno kute ndi muntu wa kupenariki mbwenye ndi maso pia sosa ninji asoseka na tangu ya utenda wa chikuku ife tabu Mpimba nsibu za damitezi mbalo mwanyaminga utenda unona lero chikuku chilipo mbwenye utenda wa chikuku wa suku kupatira Nyaminga ta
2: nkabe patira kumaringu
1: patira kumaringu aha
2: ura sanduli menji
1: piaka pendulu lero baba na mai
2: Trongi, paiwanga atisia 2006 mbenye maiwanga alipo mbenye alikuno tayari alikuna ngombo ali city gorongoza nipo kwa trongi tani kwa sembo iye mbuku na mamuno nango alikuwa ku inembo ndirikunombo ndinende kambo pa nyumba panga
1: musa fabirana
2: sa fabirana msenda mbukweko wene sabwerambo kuno
1: ukuti kufira kulangana achesa Nyaminga musafirana panomweka paimwa nyakuimba Nyaminga
2: Trongetan. Ya kada muntu tironge akuchita kontache panzidzi nangu sachemera nambo epa pana tepa tepa sokija panzidzi zokuja ndipana ponyanandu
1: sende bisanensa bisatoma pepe
2: panzidzi zokuja wa sanensa nanhu ndipepe ndao ya
1: Verana musafirana mbwenye bisanensa pepale nzidzo kufuna kuja ni mwene nduli mwa kupedzerwa nengodogo kusafuna muntu kunango kupedze na computadori chinango kabefi
2: ya podi trongetan trongetan pe kupedzwa pirida podi muntu ene ku kongepa epa ndikupedze tepa inachita mbone gosi podi kuchita negosi ndina pezeka podi panzidzo chita negosi dinyero ne podi imbambo Kodi chita ma video, chita negosu. Ya, kira pa kubiri.
1: Wanyele, zana kuna nyimbo za kombu zita ndembu ninga mbali, madishu?
2: Trongitani. Ini nduku pinyere zera, mwenye nzidzuno. Pia kuchita mbali, nepi nduku piona, nepi na jesa nzidzuno. Soke, ma video, ya. Kodi kujesa ma video.
1: Uku kusasanyika, tala kutuchita ma video?
2: So, kubiri.
1: Kobi.
2: Ndiri kunensa. Video boards muno ni 1000 meticais. Então, 1000 meticais. Ndiri kunensa.
1: Akaoneka muntu kuti kupheza kuti ma video natambira.
2: Natambira.
1: Kuchita ma video.
2: Nachita.
1: Kuimba kwa ikulu kuimbwe kene panangu alipoma na tatizana nayo pa nyimbo zako pa nyimbo na nyimbo.
2: Ndi na sikana, ndi na ale na vina pondo. Ndi na sikana. Ndi na sikana, irmã Maria João, ndi na irmã Graça, ndi na Kazanga mesmo, Marta ndina irmã Sara ya, neo ndio sanipedzera pa nyumbu zangu
1: Nkazano pa nyumbu sanipedza ni
2: sanipedza msi
1: saimba ambo savina benseni
2: savina
1: pia koma maningi ndipo mweni tukucheza na irmão George Bukira Mbalo ma nyumbu mpepe msa provinciali ya Sofala pa programato ya Nchesa Mbozi Irmão George, imba nkuimba kuti penseni pia tomera kudzinzia mbonye pana khaloembo paiwe mbanimbo kuti sangodamira ukamuona na kumva kuimba kwachi na kuimba kwako mbana na analandirewa.
2: Okay, yeah, inipano tironge onsene. Mbanzanga, onsene mba soki akaviajar na inimo maningi nzidzo nduli ndi maimelizi. Falsita maimelizi. Atenda chita na nyimbo ibozi. Ndiye nduli mwe aka viajar na inema ningi na chita na mbulendu. Ntao taedza imba nyimbo ibozi. Ntao tika nyereza kuchite video epa za chumani kamba. Mulungu wa kwata.
1: Mwazona randa maimelizi.
2: Maimelizi nsiku inango abwera kuno. Akada chemero kuno. Ntao inembo nsiku nenda chemero ambu nandu pa pa inventory nere.
1: Okay.
2: Ndao takatonsene so ki andigostare. Ini ndikangoshari munduli ma ye dene ya zandigosharimba. Foi 2019. Mamo tachita mwenyefita ndadzachita ndadzanyereza kuti rimbe tonseni mbalonga kuti okay ine ndiri kwenda nyimbo yachi nditani mbindipangisa nditepa tepa ine mbazonga kuti ka gravar ngamaudza ndiponyere na WhatsApp ndao nda gravar kontanga ndao mbindiponyera mbo kontaimba malaimba ndao nditepa almesh
1: nyimbo nei insolo yachi ndupi
2: muda komborero
1: muda komborero
2: muda komborero
1: tinepa tinabva nyimbo nei inapita inoronga pano pita mbofalako na fala yenyapwenda maimeliza
2: maimeliza si
1: muda kombolero
2: muda kombolero
1: thangwe anje
2: mwa kombolero imwe tironge njibodzipo njibodziene pono na iyo ya mshadidi kutikanwa pyanga mwa kombolero imwe muna zondwa thangwe basa ya mbuya mukona rai pyatomana anango nduli mwa Shadreki Danieli aponywa jenja nkhalamu ponywa jenja moto muona Ashteva ponyerwa miyala muona apo ifembo nditepombo onsena ule adataira Yesu Kristu ngakutabuka yachi njinyatwa unalongwa kuipa unatikanwa unanyoziwa unapambiziro pindu pizinji tere kuti ubwerere basi nduli na basa ya Mulungu mbenyefe mphadidi tepo tikanwa pyatu na basa ya Mulungu
1: Pachaka chacho ndabveko kuti Bible zatisia irmao George wakala munthu akonenseka
2: ndatsukwala maningi ndalira maningi ndalira maningi si thangwe ni munthu nangu kuti ne akandinyoza ndachifi anthu akondaona azinja satinyoza muona ra ne unangu mfunza kwene epa ndimo na vasha ndimbi na ine imbi na iwe ngha muona agora iye ne akanyoza munthu ne akandinyoza
1: Ndimo nzizuno tinabva nyimbo ineyo
2: si

0: Liro kama sopala tepa.
1: Baba, ini na juju. Siku zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndinapika ponto mapapido wanguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zaliapa siku apandu, tai.
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anajita pono mapika. Hevero mbano funahina. Pos, piri, tatu, tomali.
4: Berta, Juju,
3: Ina!
1: Berta,
3: Ina!
1: Berta, Ina! Iyo, zaundi na Berta. Ndako mbetani.
5: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
6: Kida na ingifipano, kala na vekuja vya kukoma, na unyomunyoma ukondanesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.

0: mwanyikiri kuli mbumba mwanzeni munatibva nsiku nongana yerero bwera kudai tene muno mustudio yeri yemisidadzande katai ndadzananza nga pambodzi nanzachi analonge kadzinachi
1: ini dzinanga ndinidzee lakasenjezera ndipanga nemota
2: ndimwene anzanga muno mustudio radio musambiki ndimwene yakubva mukutibva mbutuzi zinji dzakusiyana siyana pantsiku yerero ini dzinanga ndini Marquesa Marco nemwanzeni tambirani mkono madyo
3: dzinanga ini ndi anyakubva radio musambiki dziko yepansi sene zinanga ndiri Felix Seva Jemusi ndirangonza adzuwa
0: ntupo ano ndi dzowa
3: dzowa
0: pembu idadzana ifelera safuna tidziwe udidi na wipi wakuti mamuna nankazi pa nyumba asembana mbabala nawo awiri sokoti mamuna uyu base kapate khale yogwarda mai uyu basati khale ya malonda kwenda thika kwenda kupi kwenda kupi kutsogolo kwandi mamai uyu adzenda kachite impresho ku banku kuti dinyero ene nditane ndi bateri tena ndikwanise pitisa mamunanga pa base edidi nduki yene inalumwa na ena imbo na masiku ishi pinthu pya chitikadi pai ule basa alikuiphatadi yaoneka basa te chinchino cha chinjwambo adi chishefimbo soko ti ntsiku zina madzina pai uyu adzafuira maso na amai anangwa kunja mkazi uyu adansakira basa uyu cha anduwala pakufuira maso pali pai uyu ndepinda thuke makarasa wachi kakhala na mkazi wachiri kunja kule tepa mamangiro wa nyumba pyentsene mbadziwa iye kuti basa inaphatene adandisakira ndusho tepa mai wankuluyu asakhala nyumba ikorogani uyu wang'ono uyu cha mamangiro wa nyumba tepa akuti safuna tidziwe udidi na wipi wa pinthu nongana pepe anzanga
1: ande ndi momwe ni maindominga ninga mafungula ine ndi pembo ikulu maningi ndi pembo ina pansa ano ponsene anthu onsene anakadzi kuti pembo neyi ndi pembo udidi ulipi uli makamaka ndi uyipi udidi amayi na pai mwazibvetsera kunjoko udidi ni tinepa kuti mamuna na mkazi nyumba panango mbakwatana panango mbakhala pabodzi pene panango iwo adzakhala kuti mamuna basi angabe mkazi asalima mbaisa mamuna mamunambo basi angabe aonsene adzakhala pabodzi pene mbabverana ati kubala nawo uno ndi udidi mbuno thangwi yanji thangwi mamuna na mkazi pa nyumba akakhala mbabverana ate mbuzi muyumba kwatiwa seoneka madodo anthu mbongati ale kudabukawo abuka mbo akhalambonga ne chinthu nkhabe lero mkazi usho atani ampeza mamunachi maliza kuphata basa mamunambo ngazachia masamulemezambo unole ndi udidi maningi ndi udidi unadziwefe inabalanga ine udidi usho pepi senda kutola tae ndinasiya pai Marquesa kuti alongemwe pangono udidi
2: ndi mumweni mbuya lakasi tapibva pensempe longemwe anthu kunjo kwakwanisamo kupibvambo na nzeru zanu zansene zidaongemwe apa mbwenyi ine njira zinafuna kugwanda na ine nkhabe siyana tani naze zidaongemwe apa nduli mpyakulongera kuti udidi apa tingafuna kuweza nkwakulonga kuti tingakhala pa banja ife mamuna na mkazi asafuna pedzani apasani njira didi apasani lusu tuwera makhaliro awo fambi mwa didi tuwera na piana akhalembo akufansa pepo na ungumi wa didi thangu pangaphatwa basa pepo tinaona kuti tinakwanisa pang'ono na pang'ono kukunda ucherengi ndi thangu ineci nchino kungacha kuncha musaona anthu phana mana aya nandakalima aya nandakagulisa makala aya nandakagulisanji tuwera pedzana mukuona tu nonga mphembwi na ife pa ntsiku ya lero iri kutifunzisa ife kuti munthu ansene akuchitira cha udidi safunambo mbwezerembo na udidi mbwenyi apa baba uyo hadazindikira tayo pa mphamvu zansene zidachita mkazi toera kunsakira basa aionadi basa lero na kobira mphakamiso kaphata mayi akwanisa kumphedza pensene yaoneka basa lero mbwenyi baba uchu azuzindikira tayi mphamvu zidaita mayi toera iye afikire pa mbuto ineyi aphati basa mbwenyi iye akwanisa kundwala mayi uli mukuona tu kudungunya kuna funa chita maya hapa iye baba uli nkaka na mungumia didi kwe kuna pate kuli basa poti kuzakatamangisa kwe kumukona tangu yanchi tangu ule dansa kila basa kudungunya pa zina pachi pa nsolo pachi mkona tu nunga baba ushu a si baba udidi tayo tangu iye pia nsempi dajite ipia zuzu zindikira tayo zindikira maya dajita mpambu zansendi ya muna zinji chinchinu asaita nzeru zizu maya peza mwadidi kutindiku peza mamunanga tuwela mangwana angona basa anakwanisa mkundu zindikira mkwenye baba ushu azuka ana nzeru zadidi ansange ni kafuna tomatepa
0: nanji tadzeru ana mulendo muno mulendo ndi anapanyoka pweko Vicente
3: uyu payankulu uyu payankulu uyu ana nzeru zakuipa mkaza kumpasa nzeru anga mamunanga ndakusakira basa tepa iye
0: I Nzidzi uno ungakhala na nkazi mbatsalakana kuti mwenye mamunango oyu okamizachi yapanduka ni ngulirembo ontsapatu zachi zapanduka ni ngulirembo nkazi uno usafunika kumphata na manja mairi sasawa na mai ushu achita pionseni na pionseni kuti mamunanga akwanise phata basa kuti tipedzani pano uno ndi mai imwe pai nkazi nonganono ndi mai A, iwe siwe mbali achita, iwe ndiwe nyapena. Majia na wabali achikuti nzidzuno, alukutuka ujolijo nzidzuno, chova shitaduma. Majia tsalakanira iwe, kuti mamunanga, akali na basi edidi, kuti mangwana tipezani. Agora imwe tengi kumpidiri takutongulu mkazi nonganono. Anakwanisa tsalakana kuti shi, mwana chiro mamunanga, iye ndi gwarda. Na masi kubasa nje kukupa imu. Bo, ine nditane nimpitise basi edidi, uno ndi mai wano wachiwiri. Imwe tengi dziwa kuti unosi nkazi anga tai. Unoni mai wanga wachiri. Anakwanisambo nyerezera kuti mwenye mamunanga apate mkubase edidi. Kunu iya bali achianawa anatabuka. Agora papa. Imwe pwati ngakala kunja kwa kukomera nitani. Amu nansena sapichita pipi. Maji tengi dziwa kuti uno uli anaini panyumba mei wawo ana. Unoni mei wanga. Tangwe mbutu inaini nzidzuno. Iya chita kuoraji. Kwenda kagumaguma te kwa nisa deveri dinyero. Mpipi nzidzuno alikugwa na kulamuka na kuipagale. Tangwira yangeni. Agora ono ono mpodi kutine ndinduwale. Muntu wanzeru asachitatepo. Agora pepi pinachitemu pia kuti muonana angu kunja. Mwakwata makara sawa na makamiza muenda kakakunja. Mwamama anga nyumba kweku. Agora muntu nonga nono. Kweku paila kasi tipezinimu.
1: Andi maenduminga. Maesheni paivisenti. Mwalonga maningi. Tangu if and tangu mundu nensa mundu nensa ai yasina sokadepa konza mwendo dilo mangwana no kumakandale wanyira pankwiriro mangwana unakwirana kupi asena songa misangani ja ndakuya pano misangama misangani ndani uno ndi mwambo andi ndiwe mweneri kuti alipo akazanango akasemwa na mamuna asonga yenda sembwa Ninipa banja, nina mamunanga. Mkodi mamuna mbache mkabi basa, mamuna mkabi basa. Iye ataka nandule mamuna, seku ntawa, bakane babu zipeni. Nyato ni nyatwa, nunga mbuya chena longa pano kutekwenda kwenda kulemego, kwenda kaya, kwenda marumeo, kukula uchema. Mkazu no, mbaza kulisa, imba mba kumbuka kutishi, anti. Ine niyani kuipata, mamunanga ni rova, mbaza nja ugwarda. Luma na imbu na masiku. Paini. Buke gwala ni basa kia paini. Siya patrao. Basa gwala ni nile. Paini usi patrao. Enta. Paini usi patrao. Luma na kuluma na imbu. Kuluma na masiku. Tani. Nani hile ne. Mamunanga basa na ishi. Chukutoma. Ini mana kunyupo kundi. Sakuwenda kene. Bibi minangu mbule. Pakuti kundi babu zibena. Zikuzon sene. Enta. Mamunanga linyeri ishi. Na kusakira basa. Basa yonadi, basa pokona basa pale mbo, wa, basa ndi basa, wa, mamunole, niyo akaipatadi. wipi ulonga maratomizo na pano nditinepa kuti ii mamu na ole na kupata basa na kuona mkazi ule adasakila basa ole sinkazi vitae ena kasakambu ya kembo chibwenji doka lunga nyamalawe mkazi ukunja dinyezo zeti kapata ukuli pili dinyezo zi kapata ukuli zile tani pina wakamotorisha wakamotorisha mamu na oshi
0: kali ya kali guarda pitishku dila dila agora jinjino ni motorista
1: hei ndao na pigo lokote njiro mutai nonseke mamu nole tani sangu sakangazi nangu cha kumangira nyumba wakule nkazushu ne kumangira nyumba ne ana uno pai ndu wipi pai ndu wipi uno simwe mutai nkazako ndi nkazako kazo kunja ni nkazo kunja nkazo mkunja nga kukone pole mpeaji pita nkitewe udidu nkitewe dia inafuradua lewe, dia inafuradua kufeukupa, anaenda kakusia pa mamba ano. Makusia babwa, nkazako nye ule. Mbili kutipaye, kaimwe wene kamanganyo mbaile. Mkazi ule mumbulu saende. Mupilise, mkazanu, adabale mwana. Ule, ndi chongorongo. Paisheni.
2: Ah, ni chongolongo malongadi madidi monga chisena cha dindi chongolongo. Ah, tikuona chinchino mbuya lakasi ndia zinja muna akulima na chongolongo mododonge mwapa tepa ndia zinji chinchino amuna akubuka mamizi mao twerera tsenzo ifika panangu tikanyerezera kuti munthu angakula pana mamuna angakula sakana nzeri maningi mbwenye lipo anangu angakula panangu nesa kana nzeri zakumanga time mbwenyi asikana nziru za kubodola. Asa zikata ama ndia zinja muna daunefi mpisa umu. Ata pa nyumba. Mbasi ya mai pa nyumba. Na anapiana. Ne kwa chita madispeza ngahabi ata na kutana. Tuwelela kazi nangu kuncha. Angafika kweko na makobili achale. Panangu anga zakamala. Basa napate kuli ya zakamala kweko. Asa zikata mangi sambu na nkazi kukwe kudendei kuli. Tangu nkazi zuli kudendei. Asafuna kubirizaji. Angaona zamala kubirizaji. Mamuna kuduwala. Asa zikantamangi sababa. Bwiri yangu imba kwano. Hey, ini ngaji. If tika sinzika basi. Tuzufi na tuwira tikali. Mamuna nkazi panda. Asa zikantamangi sa kumkwati kwenda kamponya. Panangu anasaka mbumundu. Chisachoi kukuna mamuna nangu. Alkuduwala bwiri yangu. Kampangeni ubaliache zikankwata. Mkona tutangu yanji. Changu antu chinchino kulimwana tenzo. Kulimwana lidio. Akulimwa na pinch pia kuipa mbapiona ye mbakonda kuzindikira kuti tsenzishi na limwa na iye mangwana na zikansi hapa pa usiwa na zikansi hapa ucherengi. Nja zinji amuna daunefi. Simbozi basi tai. Nja zinji amuna siya mai pa nyumba mbaenda kutsenzo. Panangu pia kapiwiri pitatu mbwenye asabwe kunyumba alamala. Mkona tutangu yanji. Kwee kunkazi kudendee kule. Akamfuna pamidzidzi kapate basa akamfuna tangu kana ngumi mbwenye chinchino amona kuti basa ngabevi ngumi yacho udanzwa nei yule ngabevi pepo mayule ndiye wakutoma kuntamangisa mamuna ule baba ule na kusweka nziru asabwire pond kup kunyumba kudesenka zacha kulugari huku iku dabuke huku ankazunango chwiru huku kuda bukea nkazo chwiri huku, kudendeka chite nyumba, asazikaisia nyumba na nkazuli. Mkona tu, pepi tukona kutiifia muna, tisafana tichinji makaliro, tichinji nzeru, nzeru sinefe za kuipezi, birante ziki kukwecha, ngako tipeza chindu nzeru zeru staya nsanga.
3: Chinchino, amuna chinchino haya, nzeru zao za kuipa, akunyengeto na chembere, nkazo kutoma ni nkazako, ni maya pa nyumba, ni mwafirana deshi ya kutoma na ya kumalisa akunyengeto na tenzo tenzo hii mangwana anafira kukokota mangwana anatira panjira tukuona mamuna nangu panjira hape ngwandu ngwandu ndi mamuna hache panjira
0: ine natimiza basi pepa papakoti pai mbumu zati imwe pata basa tae akazi ya ne mukaona mukadikira musakirwe basa mupate tera kuti mwendika asirire. Tangu deji ya kale ya kazi ya akaripu. midzidzi kakale mwegwadere mukakona kwasirire mungutani mukakalira nkazi uye achiti pyenzeni pyenzeni kuna imo para kuti mukwanisisirira akazi ale kwazi iye mamunoyo akakhana palano kuti mbwenyini chaka chinadzakhale nembo mwadidi ah ine tekunsembera nzake thangwe pepi iye kuti apichite pyatoma kali akanyerezera pepi so kuti pai kutsogolo kwandima pinadzamala malo thangwira kudungunya kwankazi uyu mbaendambukakhala pantsi na famili yake kuti mbwenyisheni adzachinja akhadziwemwe ule mbalumwana imbule ah chinjino pano mwanamwana pondhe mimberi rugwe ndasakira basa ndine burutu achi pai akazi mungaona awiri atatu mbalonga makani ana akulongera na dzinako pinamalamalo thangwi iye uyu ndiye akakhonda kugona na masiku kuti peremeni chimamunanga aone mbo basa thangwi angaona basa ana awa kuxikola tani tinaphedzana agora palero iwe mbukwata nkazi chitaburutwako kakufiya riri dinyero mbakupitisa basa iwe tepa xa wadzenda koonana angwali kuti ndeye akazi yadidi machi pakudungunya kwa nkazi uyu thangwira iyembo abali wambo ana famidya chemo famidya achi ri kugona na njala machiye mbaxunta ri dinyero mbapitisa iwe basa uku iwe palero wakwata iye chitaburutu wachenjera kwenda kasaka akazi anangu atembo manga nyumba kweko nyumba ili chino madokumento ntsene mankazi dzina piyapita mphyankazi ne ush wankulu nkhabi voje kuti anende kale kathamangisole thangwe makarta ntsene iwo ikhana dzinoli na kukomerwa na nkazi onofo agora unatcherengesa anako thangwira iwo ungayenda anako anasala padzuwa nyumba ikurogali mayi anadzaiona kupi dinyere kupagale anathamangiswa anafamba nzekanzeka anu mbalonga machipeyi wawo tikhamuona nkami awo rentsene langanani padasiye nkazi pai peno ngakhanga uburutu wakudzalirani bvunzisani mbwa anangu kuti makhaliro nditani thangwi manera adachita mamuna uyu funa dzasiyana nzekanzeka iwo unaenda kamangira nkazi wachiwiri nyumba nkhadziwa wonowo ngufiti unasakewa nkhadziwa iwo unafasedo iwo unaenda kamangira mkazi wachiwiri nyumba wanovu mbusiya uxi pa nyumba yakurogali uli kupiona kuti nchimedzi chinasakewo ichi tiulakasi
1: ane ndi mumweni madomenga baisheni pa visenti unalonge mfunu ndi mwambo tangu ine ndikalonga kuti mwambo ndi chinthu kinapasa umunthu munthu khalekhale munthu ndi mwambo munthu akoseka mwambo ndi seberube mbapo ife tikakhala na mkazi mkazako ndi mkazako ife amuna onsene tisayenda kunja kama mamuna anonga ini nkakuenda kunja tata wachi amuna onsene asayenda kunja mbapo uziwe kuti ine ndina mkazanga ya pukuta mulomo pupusa mulomo udye pukuta mulomo ukhonde kukhala njibwiri iwe mamuna anzanga uyena kamanga nyumba mangira mkazi wachiwiri mbusiya mkazako adakusakira basa una mwambo nkhabe mwambo iwe nzanga nkhabe mwambo mamuna nzanga nkhabe mwambo mmbelini kuti iwe khawe wamanga nyumba mangira mkazi ule saka mbulinyo inango umangira mbuxu kuti anako asalembo padidi bke ife tikamanga nyumba ndi kutsogolo kwa ana athu tizungua songa futuru futuru ya dusfilius sikafili ndi kutsogolo kwa ana athu kutsogolo kwa ana athu nkubvika kuti wafa iwo kude wayenda kuna mulungu anako nkhambi sa amathabuka anasala na nyumba yapewawo pole aligulisa anapidziwa ndiwo ja iwo lero mkazako adatomanewo pakutoma adatomanewo pakutoma iwe iwo mbukhagwala dadi phainini usiyani patrawo iwe mulimona imbo namasiku phupu pansi tetete negona be mkaza iwe mamunanga utambanyatu dinyeyonjishi kaphati basa ta unsiye nkazi unowo mbwena kasema nkazi nango mumangira nyumba amuna nzanga kakhaife sapichita tipisiye bebi uno ndi nsambo kuipa udonga manadominga pano ndi nsambo kuipa ine paisheni nkhabe kuenda kutali
2: tapibva nda mwati pasa lusinango pepi kazinji tisatifunzise ife kuti wathu ndi wathu ene pakutoma tisafuna tilemeze nkazathu anaifi pa nyumba. Adati tepenseni tabala na yana piana, atisakira basa, chitana malonda, kubiri achi mbaka isunganiza, tuwira tipati basa, leru muntu no. Tisafuna tinsimbi, uli mamuna onseni, anakonda simba nkazachi, na piansempi da mpeza na hii pepa nyumba, mamunona ondisubiru benonga pida vefi ndulu, umifu tisafuna tisimbi ya kazatu. Sepizio ndi amuna zinji pa nyumba, nkabi tongwa na nkazi tayo. Mamu nkazi nkabi fala kuna amuna nangu mpisa saunefi. Amuna na, ndi masubiru bia na, Yusuf nambu kalipansi, uvi nzeru zina nkazi, nonga nzatu ushataika. Mamuna nkazi nsekira makubiri mba inakapata basa, liru nkaha kunsimba nkazi no. Nduli makuchitia ujidi ule da mpeza pa ntiku ya dzulo, uno akubweze na uipi mpapu muntu no. Mamuna no, kusogolo kwa ndima, anazeka zindikira ndembu lembu. Changu kwa nseni kunende kule mba vunga makubiri hati mba kuonda zindikira nduli ule na chitira ujidi muntu no. Asazika tabuka kusogolo kwa ndima mkwana tu. Ndia zinji ya muna chinchino, akuonefi mpisa, akutaika simbozi basi tayo. Ndia zinji, ndipi donga mbuya lakasi, ndulu kutia muna zinji. Asakana unangu, so brisalenti, nkazi unangu, wa mkundu mkundu umutipa. Asakwata so brisalenti, mamu ndipepi nongeni mizizi nangu. Kuti, ifi ya andu tisamangambu roda, so brisalenti nduli. Kuna muna, kuna kazi, mangarode so brisalenti, kuti mamunanga ngaenda kubasa. Ndina sana mamuna nangu wadabali ni kunduru shtepa. Panangu nkazanga ngaenda kumunda. Ndina sana na nkazu nangu ndabala kunduru. Nduri matu ifya muna. Tabala nkazu nangu mpuya lakasi. Pinationem pitifamba ten kako mwanda taye kuti tabala muntu nangu nduru mutepa. Nchitangwine kazi zinja muna nangu. Mkazi nangasweka kwenye panangu nsiku zingasi. Abwira nkazu nangu panyumba mkwana tu. Pepi sazakatibodola ifya andu. Tafuna tilemezi nkazi adatipasa. Mungu adabaya na ife na pia nansanga hindi kafuna chimisa mafalana.
3: Chinchino, vyakunesi. Amuna chinchino chungu kufungula masu. Nkazako kutome ni nkazako yene mimo. Uli nkazane kunja kwa kunja kule. Ndi viralata kumpisalongo kunja kule. Ziku munu. Maishi tingu kaa gashu na nkazachi. Mbakwele kumimba wamunachi. Kwa nkazachi palatani, murumuri pazupachisa pali, umare.
0: Malisa zina.
3: Zinanga ndi Felix Sefa Jemusi.
1: Ndupu wako.
3: Angonda zua.
1: Ande di mumene inipano ninonga pe kumalisa. Ife italonga malingi. Mana dumenga kumusansozi. Paishene kumusansozi. Mana tuse voyo kumusamunsozi. Tangwa njanji. Tangwa mbepepe mpe kusukwalisa. Kute mkaza tabuka. Mamunanga nende mpilisibasa. Mbapo mamuna banzunguli ya kwa mbamea. Banzunguli ya mbamangandale. Kwa ife amuna mpelidi. Ife tikolonga amuna ne. Masaba na ngombe tunonga makazi ne? Anga pepe sisi ya muna basi tae. Ii makazi mkupikitambo. Babu, lero soto tolonga anji. Tikulanga, lero tukupasa mwambo amuna. Ii mamuna, tukupasa ni mwambo lero. Mwakala mkute mwona udidi. Mukonde duwala nkazano opa nyumba. Nkazano opa nyumba ndi mako. Kizi, kwa mulungu msonga mbo kute matongero. Matongero kishanu, napole kita pelukwale. Ndi pintu upe kune samaningi pelukwale. Lukwale upombo. Ndi kweko unafuza lukwale upombo. Ndi unafuza nyumba zatu. Ife amuna. Ife amuna, disapenga maningi kupita kazi. Tikaona pangono basa, nkaza kukua nkaka mfuna vila. Safuna hii, safuna nkazo kupi, safuna nkazo ule. Nkwando nkazo aliendele ule, ndizimundu. Ine nkaka kwa nakutale, ine linapangana. Zinanga ni nezela kasi njezela, ntupuanga ni nebota.
2: Ndimumwe ni nzanga, pepi kazi zinji pisaitika. Tangu hapa atikafuna maedominga kada funza kuti. Nditangu anji kazi zinji ya muna sasika kana akazinangu, anga toma patabasa. Panawa anga konda patabasa ya sefulika panyumba fule, mungafika mizizi kutondole. Utandato kumasika, kumaulo. Uma usero kumaulo, muna ngumana lipa nyumba, nga buluka tai. Akuota moto pa nyumba, maya kupika hapa, iya kuota moto hapa tipa. Nga habi kakuta na mai tai. Panangu wakukazingwa maprimanga kuja pipi. Tangwa nchi, nga habi chachi mburu satayu. mbapati basa basa nchiku mbozi akazi sajita chinja kakakana mai panyumba mizizo kupikeli mchidodu mule iye kakapa kundu otambu moto tana kutondolo kutepa ingazeka fika mizizinamba kana kubile ngako mpata panyumba tangu yanji iye kusweka nsolo na kuona mburisa mwacha na makobili mtu nsene na kana makobili ndia zinja de swift kuna pale kuna munakuru pika kalemba zati patabasa akakana nkazumbozi basa mbwenye peda chinje basa mbapatabasa alinda kasaka nkazuna kunja mai huyu alachita nai piaka na piaka pa ucherengi mbakwanda patabasa nzizunua mamuno huyu pida tomekwe ni patabasa ansiratu mai ulizepa mai ule tanitane setete patani te, pizinji zuku ndibalikira tai nda mwona chama siku ini pida nsembeni tantani mkwona tu mbwenye mizizia kari mba zati kana kubiri haka mwona tai kuteipa nkazi mbwenye kumwona liru nada akali watunga pangonu neni tunganga nghabi ini ndichiri jofi iya akulupala mkwona akuwona chinchini tangu yanchi ana makobili mburu samati ndia zinja daone ifia pali kuna mwona kuru aenda kasia nkazi wapa nyumba na kuona nkazi nangu wakuncho tangu hii mburu samati na makobili ndipe pika mfana timizeni pa nonga mafala akumalisira kuna ifia muna birani tilemezeni akazatu pansikwele sapizwa ndia zinji pansisuna kutifa pa inu programatu ya mwamba kutipeza tukupasa na mwambu panu birani tilemezeni pa kutoma abaliato pa nyumba mkazi na napiana mkona tu tenzu ndi tenzueni tenzu ya mbele sazi kama ankukota ine inajitemu ndi tenzu kunjo kuntiku zina mazina amuna zika kalira manja pa nyumba amai muna ndilikire na ndikadataika na unga ndikadataika cha mkona tu yakali mafalanga kumalisi ya pansiku ya liru ini zinanga ndini marikezi za mariku na mwanseni salamu wadidi
0: mwapiva munamu mwapiva ziwani chita ndakuta nkazi ya lutari magereja kachita nandu uyu ninji juju kuti mamunanga pemeni jaiwonembo basa agora leru basa maiza iwonadi chita ndakuta nkabi ziwavi bondi tani ndinsembele nzachembo iye jaa ne ziwalonga chizungu nkabi nengha kwa nise kama kia juli anangole za kulapa papa majuu ya turari maningu cherengi wani mu ate naleru alikuturari tangwa kupagali mangawa abasa ili depitewe agora iwe tengi ziwa pereka ndakuta kuna iye machibebe ndakuta ine ngaku mwona venka zinonga na iwe napida chitewe ne mbali angeni ine ngaku pikwa nisa bebe tengi chita ndakuta parakoti bensa ibweri pondo basa tangu pakudungunya panka zui ate iwe poti zonga nkazanga kundiloza tangu ngafamba iwe una pangwe kuti kodipai mkazu inchifuwa mwanjunja tika mwamudawi siranji japi nadzakupasa manyadzo pindipi tangu mkazu ifuna afambe mba shpirikari agora azari ifuna zitari ifuna zuku zeli agora imu ziwani pereka ndakuta imu ziwani lemeza kuti ndimeiwa wana ndabunga na ikutali base na ini nzizuno alutari ndiye uno ui ini ndaji ya kushitati uno uya kenda kagulisa pianji mbazabwele saufa panyuma tengi ziwa pereka ndakuta para kuti bensa zibwele zinangu mwenye tae ndachenjera ne makiaji nghaziwa ne miromu nghaziwa ikabato ule asadziwa pienzeni papa pina zamala maru pindipi ife nzizi atu watapa manja tapereka takuta kulimbumba mwanseni mudati vesera nsiku ya lero ini adetso golera programa zinanga nini Dominga Manueli, nziza, apata nchino, ndiluiji, Marijani, Pedro, Mateus, salani.